Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaong kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Ito'y itaroon na hamutog ola, no reza tiya ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.